kotoa stato fia pe moe oana kaupai I he tau polokalama ko ia I ho tani pe ko takai fa os fokeni e tau polokalama hiva fakatonga ko ia ki he aho ni ko ia I o kota fe hiva ko ni amanaki ko he waha ma ki motol ko tope patawange pe to konia tu ia ko mo nga he fua fatongia I he aho ni to fa mana to tupe Hilpe ni e watu pe tau ngahi fasi ke toko ni atke o mou ngahi fafatongia pe a mou ngahi ngawe. Hoko toton ko ia e tolu ko tau kamataya e tau Polokalama Drive Time Show ke ahoni pe a mou e falekoloa ko ia e Jones Industry. Hafe ko ia ai fa ki he fa ko Polokalama ia pe a mou e spare part zone. Pe hoko toton ko ia ai fa ke nima ko tau Polokalama ia pe a mou e falekoloa Ma alahi ko ia Pacific Timber and Hardware. Ko ia I o atai fasiko ni maki mautolu, fatawange pek mou mauha o lelei I ahoni.

Malo ni le bia malo mo la mari ho e ki mo ma we ri jo lo tono ko la fa sa bo kala ma drive time show ko ya o ho ni bia mo john industry ba mi do fo a e ho e ki ba mo kai nga data le ki mo to lu he ta bo kala ma drive time show ba mo john industry e o bia mo ta nga he ngong de le ko ma te te ya to ba mi lo to fre klo ko ya ai john industry bia e ka ki nga ta foki ta ta ta la no be ki ka hi a ngong la la ko yo lo to nga ho ko ta fo na to fito ki ma e ko ya o si poti ai fi fi la ko ya a tonga ko to ka tau te fito ke tau tim tala ai kuna ka fa kafa i va inga na no vaho ko i ane afi fa ko ni i mala e ko ni a gym ko ni i tong hai be ko va inga ma to ki mari mo ni i va ko i a tim tala pa ko tim ya tonga ma tim ko ya Cook Islands ko va inga ma to ki fa holo ma mata opito ga na to ki makino ange pe e tau ke mo potong ko i a tim tala ona wi kuna ya va inga ko ni a ki ka i ko malutaha ke ni minima ai timi ko ia a Cook Islands ko e tau ma to ki mari opito opito ia e ma ko ia ai timi ko ia tonga ka be fo ki ge timi ko ia a Cook Island ane a fi pe ko ia fa fi e be ki mon tolu ko tonga pe mo me ama ke wuri te lo tonu kala fa ko a honi te nau to va inga i pe i he a timi ko ia i tonga hai e fo fo fu a ge ho fi ko ia ge ho ko ai no i a honi pe fa fi e te be ki mon tolu ke mo e va ke ke tau bu bu i e tau tim tala i va inga ma to ki fa ho ma ta ko ni pe mo John Industry ba mi to fo a

ko ya ko spare ba John hoi ki ba mga inga te tau ki I tala no he ta wha aki ko ni whakao aki ko ya pe mo e tau American Fresh New Era of Cleaning e tau ngahi koloa keke he ko ke ta wha aki ko ya o cleaning ko ni ma osi maumare ko toa ya me he spare ba John I he hoani whamanata tai be ko tau kina fo frame wa keke he e mama atueni I he rita taha ki he rita e ua na toko ufe mao ko tau kina fo ke fo aki ko ia e tau ngahi bala ko ni mama ate ai ko tau pepe hina fo maino rewa ke liquid o kui loto hina fo ko ini ai mama he rita taha ke rita e ua I he frame kehe kehe namre rei au pito pe au ku mau tuku e tuia pe toi maa au pito ki a fo maa fukeni ba mwe paura fo I he frame kehe kehe ai kuma ate ne kalami ko ia wangia ni manoa wau ke he kilo e ua pa mwe kilo ko ia e ni ma ko ni mau mao kotoa ia Ame he spare bar zone I ke hawani. Befo ke tau hina whakanam nelei I he frima e tolu. Eka tau frima ke he e tolu ki he summer, spring, pe moi winter. Pe kai ke ngatai, maa tenu pa me tau hina whanofano. I he frima ke he he au ngai ni ke ngahi api nofo anga, ngawe anga, mga ngahi api ako. Pe me he loto freklo goia. I spare bar zone.

tonu mai ke tau tai fasi ko ia pe mo tau pokla ma ma vare ko hwani be mo lotto fare ko ko ia I spare ba john mana toi American fresh a new era of kon ko mau tuku te hen he dai mini io e don ha cleaning mana toi o si mau mari ko toa me lotto fare ko ko ia I spare ba john te fa ki ko ia ke e tau ngahi hina pe mo tau pau ta fo e klasi ke ke he mau te te we are dear e frame ma nam lelei me he lotto fare ko ko spare ba john ona ngalo e tau baby care skin sensitive e tau ngahi pau ta fo pe mo e tau ngahi hina fo liquid e yo ke tau pepe ke oa te nau veri pe oa hoko ha mea ke nau kiri ko ni mau ma te be e frame ma nam lelei e klasi ke ke pe ai kai ke ngata i oa na ngalo e ta faki ko ia ke tau cleaning liquid o si mau mare ko toa e yo fili mau pe quality lelei nam lelei motolonga taha e American fresh spare mo spare bar zone one side we have it all and me a spare bar zone me loto nukualofa.

0: Ia tau po kalama make hipe ho wani. Be me loto frek lo ko ia. O e Pacific Timba, BGAG loto no kalafa. E tau po kalama Time Jam Show ko wani fa manata tai be ho eki ba me kainga. Io fie ma ko ia e tau ngai koloa na na ulanga. Ke o nga we be mo fua fatongia. E tau po kalama Time Jam Show manato ia Pacific Timba and Hardway loto no kalafa. Hage ko glava te naik mau po po fefeka abito mau tolu ke tau tim tala. Be mo ikuna ka fa kafa ko ia ne fi. Hage ko glava te ko ke ane nai fa tau yange. Ko tau wainga ko ni nai e fahoko ai pe e feito uta tau e ko chimi ko tong hai e fa fe et moto ke chimi ko tong hai fa ka fu fu ke hoko ko e no e ka mata e va inga ma to ki mari ko ne tau tim tala ai e fe paki ba mo tim ko ya ba ba ni ki ni ba ko bng ba ko na va inga fa o si ya ba mo ba ba ni ki ni e yo ba ko e fa fe to ma fa na ho e ki mo ka inga fa no ma to i ko ngai fa no ke ke he ni na ka wa to ki he va inga ko ni ki re fa ko ni te o atu ya ma gi mo tolu e ko to e pasifiki pe mo pasifiki Timba in Hardware.
1: Just you don't have to forget. Just remember this Sunday, all right?

Io he tau pokala ma ma vare be ho mani be mo Pacific timba BGH i loto no kana fa be mo tau pokala ma ma ke he ko ya ho mani fa mara ta dai be tau pa pa lai ka pa ka me to pili ki tangai si ma o na ngalo o ye fa fini e va inga ko ye tau tim tala tala mo no ai be ki e tau tim tala na mana ke fe pa ki ba mo tim ko ya Papua New Guinea e ho ni e io ko ve pa ai be ke se a e wa ha ngo tim e wa Pacific te na fa fa tanga e Pacific ki he ipu ma mani e mala e ko ya net polo Pacific Timber and Hardware, Melotonu Galofa.

e o ba me lot of freklo be joni industry be me ta nga hisap te ma ke ko ye ku ma ba ba he tu i he ta po kla ma drive time show for mana ta dai be mana tu i o na nga lo e ta nga ko lo na no la nga ko ki ma to lu ya i fa nga fi ma o be ke ta la fa to ngi ya bo nga we ko ya o ha ni ha u ton ha ke ye joni industry be me to wa mana tu i o na nga lo ke ke tu i ho flan glo kula pe ke e ma tu le ba ke chim ko ye tong hai ke ta po po i be ta pa si i be ta ha nga o te ke a ta le ni te ta fa na u e ma la e ko ya net polo fatong yang e io ko timi e wa tena ma hona fanga mari e ki he ipu a mama ni e mala e go net polo ai a ko timi be e wa e fe au ko ne qualify ya e timi pasifiki tena fa fa fonga e go to pasifiki ki fe au ai ipu a mama ni

Mami MNJ wura teng ngai be he tau po kala ma chai bam show go hwani famana ta tai be mana tu e tau tang ge mai go lele ta hai ni ge ta na ke mo anga bai e hai sini ma a ma mo mo ko mo anga bai o ge be mo e tau fratari mono fi tingi ge tang ge bai ga ge update ti no no want to be me vai nga ma to ki fa lo ma mata na fa ko tim ta la an ya fi he na fe pa ki ma ri ko ya be mo timi ko ya a Cook Island na e ma to ki ma ri mo ne vai nga ko ni ai fe to to an de ngo timi mana to i o ku lotto ai timi ko ya Cook Island ke na fu fu po ka ide ba na sea ke na ta uto i he sea fika u loki ge qualify ko ye ge bamba mani kai ke na fa fa la ki ye tim ta la a ke na vai nga ma to ki wo ma va me mo ma lo yo pito ona wi kunna le ki ya ye kai ona wi kunna ke kai ko valutaha ke nimi nima ai timi ko ya Cook Island ko ye yo ge fa nga mari e tonga i o ka ko e honi ko na te te watu ke na to ve ba mari e he na vai nga fika wa ya honi ya e hiri e fasi hono ko pe moe MNJ, what a tank.

fea ko mo mea mai a ko e tau porokala mai a o e hewhia whiwha a fo o wha koe ni. Ko e tau taimi o ko o sine tau mini te hon fulpea mi he whetu. Tupe mua ke tau kauwhataha toa he taimini ke hoko a wharu tau una toi pēmui tau porokala ma hanga maheni. Porokala ma hanga maheni ka ko e houa koulaini a e tau kautaha whetu o tāki ko i ātonga. TCC pia mo yuko ta katoa. Malo mo la mali a wiki pia malo e lei a tonga hono kotoa be. Malo e tau mao e fia fifa of o fakoni. Iai pia mo tui mea manaki o ku tau filongo a ki lelei. I he ui e tau polo kalama. E tau polo kalama koi e fini. Leitio loto nukalofa. E fa ema walu walu poini no. Pepe hepe i manu matango. Tai taro to maa fana ki mo to kotoa pepe. Fe pe hafi tu ke fanao le ti o mai pe miei. Tai tai hoto maa whana ki mo tole tau polo kalama ko ia. O e fia fi whaafu o wha koe ni pe mo i tau kau taha TCC. Ka ngei pe ko ia mo miei kuna i whainga maari e ni. Ke tuwa te ngā hi yongo le lei ngā i whamanatu. Pe a mi he tau kau taha fitu tato ngā. Pe he taimi ta tau pe. O kua toa i whaafi loto maa whana ke a ki mo tole kotoa pe mo mea me ki tau polo kalama ni. O kula he ngā i whatongia keke. Oi aho hono kotoa pe, ka wai pe mo e ewhia, fi mo mo oan koe ni pe, o wakai wei pe mo ki i tāpua, ki tō mai ke fungai whonua, ko tui ko hoi tau lau tāpua, ki ono kotoa pe, mei tate whito e ki tō mai haki ua koe ni, o ku toko ni aupito aupito ia, ki he ngai whetongia ke ke, he pe e taim ta tau pe, tata na kei pe mo ki me i mai, ka uhi koe family, me ngai whia mao ke ke, he pe a whia whia e pe mo tau ngā hi, ngowe, nau tōru koe ia pe mei tō kanga, fai, tawange pe o ku lele i ai me a hono kotoa. Porokalama ia o e e fia fi wha fo ofa koini. Pea mo e tau porokalama pea mo e tau kautaha whetu utaki ko ia tonga. TCC pea mo yuko tā katoa i porokalama ko ia o e e fia fini. Koe pe pe koe telefoni. Koe pe pe koe internet.

0: Tuk be mua ke ai rugby finger mali e ko ia tau polo kalama ko ia fin te ki fakata tu be tau line telefoni fitu fitu ni me ni ma hiva no ano finger mali uraki ke tau nga hi giveaway ko ia be mo TCC ki he e fia fini ki tai me be ko ki reporti mai fia fitu ke fa no le te o mai be me yo ngo le ia tu be tau polo kalama uraki finger mali uraki telefoni e ni ma ko ia uraki ke tau saute uraki ia be mo tau kauta TCC so mai no be to be ka muy muy mata brokolama to ta hani tablo ni ti sin malo lele ale ye fa mole mole ko fetu ta kin bi mi fe ia
1: fatai
0: pe mi fatai fe taule tio hetai mini
1: ole
0: lele ya tito ya yo ole lele bi mi fatai mi hena fe ga e tua e ga ki ta po ki ko to atu hangi ko ni loton ko lofa
1: o ko ma
0: pi o ho ba ma o bi o wai fa ma lo la hia to no ka ma ta mai taule ni telefoni raki ka ni ma tio atu ma o Koia, koe fōunga ia e tau polo kalama. Fitu fitu ni me nima hiva noa ono. Uraki telefoni nima koia e kaumai ki e tau polo kalama koia e fiafini. Uraki saute ia e tau kautaha fitu utaki koia atonga. Tau polo kalama mo e tau kautaha fitu utaki atonga. Tisi sen malo lele?
2: Ia, nena, maita maa
0: sefini. Atau lava.
2: Maa lele ke retio e sefini, no kou.
0: Me kolo fo owe?
2: Maa utau tatau pe uwa.
0: Koia.
2: Maa opito.
0: Maa opito popo mai. Kolo fo ouia, ongo lepe tau proklama, hakua tuai peki fatai, telefoni hono waia, telefoni hono waia, tau laine telefoni, fitu fitu nime nima hiva no aono, ki ta imai aki ho free call ko saute e TCC, ma ho kika nima, pe ko ha credit, panga hongo fulu, pe a mihi e tau kautaha fitu taki ko ya atonga. Tau tahani tau laine, eni TCC ma lo lelei?
1: Iyo, nena, ongo lelei apito, mataika.
0: Mataika, iyo, malo apito kaumui mataika. Koia, koe telefoni hono tolu ia, mo kika nima hono tolu. Toi pe tau telefoni e ua, koe raki toko nima, koe saute ma kehia e tau kautaha TCC ki he e fiafini. Polo kala main mo TCC malo lelei?
2: Jo, matala.
0: Toko wa malata mo e fiafini?
2: Koia. Sofano mo telefoni getio a tu pike tau polo kala ma, eh?
0: Koia.
2: Tau tapo mo furo e te.
0: Koia. Oku veve e tu ko ya e a I tonga tapo ngo fulu hitai mini.
2: Ki puri a tu pela a mi e go ki hafiri moko moko ka koe ki fumo moko ka aku ki mo moko pe.
0: Ki mo moko pe. Tau malo apito e kaumai pe a mi tonga tapo ngo fulu hitai polo kalama koe fefini. Malo apito ko ya. Ko e tau kika ni ma fika faya. Toi pe tau telefoni e taha. Ura ki fenga maali e ura ki saute. Pe me tau polo kala ma koe ni pe a moe tau kautaha fetu utaki koe a tonga ia tui mea manaki o toka maali e me anu kotoa. Ne ongo pe anu tamaki pe a mo ki tapu aki kutoa mai ke funga e fonua. Pe a kufatu loa pe mo ngai loto fale o ki ahama mai hokuai. Koe fenga maali e tau polo kala ma koe fini koe fangki fahamana tu pe. Moe toko ni at me tau polo kala ma moe tau kautaha TCC. Toi pe tau telefone taha fitu fitu nime nima hiva noa ono. Fitu fitu nime nima hiva noa ono. Ko e tau laine telefonia o tau finga au ak pe a mo ihe tau polo kala ma koia o e e fia fini. Feha fitu u, fe fitu u koe whanongo le tio mai bia mia. Iko e fonga pe, ko ta ime bia au, ka ema u ho saute. Toka na haine tau laine fika ni maa. Eni, tisi sin malo lele?
1: Malo lele, ki fetu tata me wafu kuini salote.
0: Wafu kuini salote. Ko, ha mea fai wafu koia na umomoko hetai mini.
1: Petok
0: tup ngau. Iyo, fa malo la hia tu ya ki fuifasi wat mau.
1: Thank you. No,
0: no. Fuifasi pe. Malo opito kau mai. Ko e tau credit hoko ia pe a mehe wafukun salo. Te fa malo ia fo ki makehe ki moutolo koto ma pe u fa hako fatongia. Hangi ko e kaunanga ko e ni ko toki tuku ni e ngau. E fa malo la hia tu. Malo mo e fa hako fatongia. I e tapa ke kehe o tutongani mo e ngahi ngau e anga ke kehe. Mahino opito opito pe fo ki a ni ihe o nao. Ngau e sifi ho wa wafa mo e ngahi ngau ngau ni hangi ko nao toko e fa hako fatongia. Pe a mehe hala unga, pe a mehe loto no kalofa, pe a mehe tau kautaha TCC. Ko fa manatu ura ke mehe tau kautaha owa. Na ngalo ya dik motor ka we au fie ma u ya fainga time bi ha ko motor ko tok fie ma o ka ti mangalo ke ke fata wa ki ka ti alpe ta pu ni fale kolo ga ya ho ko ta hawa mana tu ya TCC ata tolu wa u pe ki tolu heng heng fa ni ma pea tatangi mai pea moi fa fa ngulo tu pong pongi o ke fa ko fa tongi ho wa wa fa a ho fito e wiki ai fa ko fa tongi a eta ka uta ha fito utaki ko ya tonga ka ke he tu be mo ke o te fasi urankia ma ki moto ko ni tongi ma mo mo kamata i mai a eta o line ne telefoni pea i he taimi ta tau pe o ke fra fe ke moto e ke ai pe ngai saute ke ho ko te tau polo kala ma ko ya o e e fia fini pe a mo tau ka utaha fitu utaki ko to nga tu pe ke tu ke pe hanga ifas fe pe hanga fas ma o ke ni ke tau fono nga pe moia e tau polo kala ma ko ia o e ho wa fia fi ko ni ka ko ho wa kola mo e tau ka utaha fitu utaki ko ia to nga tau dai mi osta mi

kai ke he ko e taha te ohi waka ka la ta unga he polo kala mai ata o fea fa taha vai moia ta o polo kala ma ko ia o e e fia fini pe a mo ta o ka taha fe to utaki ko ia to nga TCC pe mo iu ko ta ka to pe mo polo kala ma ko ia fe fini ke ta ta le ia pe mo to ko to pe mo ki fa mali e nu ke ma o e wi ko ni ta ta to ma fa na ki mo to lu ke he ta o polo kala ma ko ni pe a mo ta o ka taha fe to utaki ko ia to nga TCC pe mo iu ko tā kātoa he polo kalama e hawani. Kai kehe koe whakaawhila to maa whanā ho iki pia mō tau kā inga. Uluwaki, olat piki whanau nongo koe ni pia mehe e tau kautaha whitu utak tonga. Makato unga pe koia i he aho mālo lo whapule anga tu apule lulu koia oe wikeni. Ki oato e pe whakamana tu koe ni ko uhi ke whakakato. Ho mō ngā he whema o whawhitu utak i kotoa pe aho apongi pongi. Koe uhi e tāpuni kotoa kotoa ai ngā he whale koloa, ngā he ofisi koia ai TCC i tonga ni kātoa. Tatau pi tonga tapu e ua wawa uha apai pia moyongo niwa. E tapu ni kotoa e kuhike aho malolo ke tau ki i katoa whakataha kauhe fie fia pia moe pue. I hono katoa nga i koia o e awalo i koia o e tamapiri nisi kalauni i he tuapule lulu ia o e wikeni. Kaike heko ki i toko ni atu pia kuhike kumotolu koia o ku toloiha nga hi fie mau ki he aho tuapule lulu koia ngana e tautala kai tuku kehebe. Tōku kehe ange pē, ai kānita koia e TCC, i hala unga whatonga ange koe kānita ia koia e ke hokohoko atu pēne whahoko whatongia hou ai ua wha ana ia maa ki mōtolu hono kotoa pē. Kaike, koe ki whanonga urang pē, toko nia te taupolo kalama koia o e whewhini. Koe whika ua mai ki ai ka inga tonga koe e whakaafi kia ki mōtolu kotoa ki he taupolo kalama lulu monu ia koe ni pēa moe TCC. Whanonga pē ke tau lulu monu ia moe TCC ki he ahoni ke mou mea i pē na e lava lelei, na e lava lelei e he whika monu ia koia ahoni o tali lelei ne telefoni e ikuna ia ki tala fo'ou e sepi uta vehikite. Sepi uta vehikite, ko ikuna ia e tau lulu monu ia koia o e ahoni pale paanga e tahafe. Pale paanga tahafe koia e ahoni, na e ikuna ia ki tala fo'ou he tau lulu monu ia hange peko umu mea mai kiai, na e ikuna ia ki tala fo'ou he tau polo kalama. Akeke, koe tu koe tau lulu monu ia e hoko atu ia he flaite koia o e wikeni, koe pale ki ai, koe paanga e wafe. Paanga e wafe, koe pale e tau lulu monu ia hoko pia. Mo e tau kautaha whetu utake atonga, koe whainga maari e kainga atonga oku ataia. Ko ataha tuia, ke mou whakakau mai lewa aho o mou whika. Koe koe whainga maari e koe ke ikuna, koe whainga maari e koe ke monu ia koe taiminia. Tekste taimini pe koho ota, ki he wanoa wafa. I to tongi ko sen tipe ni manoa. Lama peki ke taha tuo taha, tuo ua, tuo ni manoa, tuo te au, pe tuo ua nge au. Iai me fika taha koe wanoa hongo fulu, le leia nge ka kina utolo koia, whakakaukau ki ke taha tuo te au oua. Taha ki wanoa hongo fulu, oku paanga ia hongo fulu, ka koe fo itaha ia e wanoa, tatau ia mo taha tuo wanoa koia ki he wanoa ua faa. Eh? Ai ko fo iti, taha taha koia ki he wanoa hongo fulu, e tatau ia mo taha tuo wanoa ki he ua faa. Ua faa koi ko se hai peia e wanoa, kaumai aki ke tau lulu monu ia, mo e tau kautaha fitu utatonga fili, ke ke ngawe aki, a sim card yuko e tau kautaha fitu utakia tonga.

Palani va tau pangai wowa le ma wa o kika fitu frata mo minite te ni manoa mo teks e te ni manoa ka pau ke fie ma all in one go ya a fe hake vagai ya ngai palani ko ni mi he tau ka uta fitu tak tonga e special promo pe hange ko blave ko ngai special ko ni ka ka to pe ya ke ngai fika fitu fitu fitu tolu fitu a ono ka ma foki ai fitu nima ai ai ko e na tolu ko kamata ke mo ngai fika ai fika ko na fala watu ko ngai fainga ma li ni ya ma aki mo tolu ho no ko to be ka ge he ko ta na ki ya mo fa ka fe ho i mo tau ka inga ngai polo kala mai ku teu teu ya tu mi he tau ka uta ha fitu uta ki ko ya tonga ka ko ti si si pe mo yuko ta ka to ta te mi to ta mi ni te wa fa pe ho ko ai fitu o ku kau mo fainga ma li ki he tau fe au i mo no ia ko tau fe au i ke mi text mana tu ia pale u roki ko panga ni mafe fika wa panga wa fe fika to lu ko panga ta hafe me a bete ke fra ho ko ko o tex a le a go tais pe ko lucky ki he to lu no ta o ku se ni te fa no fo i tex no ko to ape ka he time da ta ko o tex ko to ape fra ho ko e ma wa o poi nai e ma wa ho ma kai pe ko ngai poi ni ko ya te ke ta ta na ki pe ke to to tex ma upe ke a u ke a to lu no a ko ya o se bite mani pe ko hai pe la hita ne po ni tai mi ko ya pe ko ko lo tonga ren uraki ko ko ye pe te ke ko na ta pa le uraki pa ngani ma fe wa fe ki e wa pe ta ha fe le va ki e fika to lu mana tu i fa pa pa u hita mi ni ko ho telefoni to to o ke ia i ha fika you call ko i ko ngai sau te ko ni ka ma fo ke ngai polo kala ma ko ni o ku te te ya tu mi e ta ka ka fe tu ta ki ko ya tonga ke to ko ni aku fa ho to tu ko ni fa ko dia ko ni ko fe ma ope ke toko ni atu ma nga fa tonga ke ke hangi ko ta lulu monu ya ata ke ke kau ki ai mo fra fe me ta ka ta ti si si pe mo you call ta ka to te ke wa

kongai taonga hi tua ki e pepini, os mi ta wha mi he paru, tai tai ni rei e tongu toa be i he pepini mo e amanak me mokwai tamangi, tau kau whata be me a maro bwai ta mui, maro ta mawa e pepini, so sai e ti o atu e magmo tolu.

Wawa boi nono e whai mā me e pei a matamata ngō. Osi mihi tāni mā me e iwa. Ko e awhi ai be e waka pia ko au kamaroa te rimotoru kata wena tau kaupata mai e pia pini. Whaipetangia ko e hoko atu ko ripe u whahoko ngā hiki lalahi whareni pia mi tōpreang. Pia ko e whamaro ka rimotoru kata utoki I whirangua ki a Pongpongi. Pia mo ngā hi polkalama ko e whawhini. Kwa ou, o whaipetangia ki rimotoru maro mō mea mai ka mō mea.

Go limited iyo he ku mau faka hoko fatongia to be yeno fakato homo nga hino na langa aya ku mau ma to ya ku mea wa ya mesi play ut hard flex ku mea mele mila uri uri tangai sima papa isa isi ke ke isa iluba mala iluba mata pa ki tu amoloto na na ge wila na na ge ngau faka palama pe ko ha pe na na langa aku ge fe mau te mau lava o fe au ko fe mau ku mau fakata ngota be forget ni bambu bari pe mi nga hita ta ko ni to looks vision Motif Plus. Owa engalo mau ngahi misini pamwai, misini jenoreita, misini heusima, misini kini, misini kositeke, misini tutu wakau. Pea kefu utaimi afu koini, oku mau maa tueni ai ea koni. Ia kalasi gekehe, pefoki getawi, ia kalasi gekehe. Itu u, ihorisi, itepire, ifariki, mengahi koloa gekehe keketori mufiri pemiai. Pea mehe wukou, wukou,

sau po kala malai muri time mi joy go mo do going bom be amai ke wili te olotono kala fa e ke bom bogini be me joy go ia ngai fe ma ngu to be mau o si ma mari ko to am be me joy go e tau ngai bala nga we e tau falan kola falan nga we be fo ke tau tala se se lo lo a multi pocket 100% koron ko to ia e me joy go house of tonga ga be fo ki smoin di center i mo fanga.